0: Raga! Raga!
1: Nasukhe, nandukhe, nandinhe, nandumiya. Nai sa na bhagwan. Sirf mein. Sirf mein.